0: buga to go bufoka madede nal mi minna bara orni hida na bara bara harne mundi mundi bam bor be bar bagi de kang ragar dirna wule rag di tor na be ida mu bindin na runi irin kere in irund de ga matar na bara har wule mundi ba son to mum rim nogri mi log tal gi de wora kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindin ran de bat san saban santrat plateau panan martin paden reider mi de bat ran nan kan kargang paden nan luma berim gun bawna mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga num wurana aina ba san kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mi minna kam san kani ka kwam wule wada bu kwami kalbana hongni janu be san dogru ko kunyo haruko bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan ken bin misal de bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu de bambata mi na kai madi yuko kai ta wule be ibe mi titim bona timbinguna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asu ni da kwana mego dum nana hatun be sa na gidi gidi
1: aha to gwana chim ni yul sa ke bang ma ke tina na dubwa nana nyai ke kam kan ne kan ko kona na sa ke blan yar na pa fam le boka blan yar ne njam so kan jam mo pota bina wi ke puini na yo ta sa yo puini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakpame na maritime atun problem pe yar Lili mo sawo kan jamo potu na wi mon kuni lu yot sa wi mon ku salada na ma de san kara atam pon na grand lomé atam po blan yar yulung ba sa ga na cha na chula ga bana leke na da ka blatin na do gba ya na cha ni lejo ngam ya bana na tinna yurum gob na kan ya na ma ba jala ma ka trna ka na ma ka na do gba ka fala ban ka tade ka do na do gba pour ki ne ko ma sa ke ne trete ka tung ma ko mo kunya fiba a simple tuna ti sa tro to go da kom na apipi ko pin gbo pa bora ya na che bo bo ba nga ya anya bon